0: me gina wadi di mo
1: Jesus
0: abra wuti sidi wa
1: yes
0: a wuti mani mu
1: yes
0: se wo nyankopon akwa wa se wo nyame di fo
1: Jesus
0: sadia ne na ne wadi
1: yes
0: ah adia na mo hono ma ka mo shon mo ma ku da basa mo shon mo ase ho ba ku ba da sadish rika ba da sinaya mo shon mo ase ho mo ma mi sure can I get water mo ma mi sure mo ma mi sure se se ma mi sure ma onya ma onya ma mi sure bia no mami jama bra je kama fami gunanu mo ma onya mo ma onya sa sala kada satas min taya badu saba maludas asafo ma mi mna ho ma mumia nyum no mumia nyum ne kakra
1: yes
0: Jesus

0: Martin, my show with my own back. Oba patofu, na mi so be here sika. Na onye sika we here? O ma mi su sien ni na ka mi tumu sa.
1: Ma we so fa so na bi nu nu. Sika fia mi twa ne busu mi bia no, e so fa so no no. Mi fro ma pe, e no mo ba mi moa, e ni so bia bo ma ba so. Me didi na, e ye na fa so.
2: Aya kai se, abre bia o be my way insurance no. O di busu ni ma pa ba ko e be hye so. Mi tre se o free mu nko ade a, e be ko wo moa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabeko umwa abra uko ya dia kwanko ya dia ananko enshia ebubu aguwa uye uhushia enyeye impo wakoda ya resabia ebro nami yonu sa wadi 18 ekopi 59 uwa pomudia ubeti miyabe kama iwe busiana ho for our phone ne dial star 165 hash ewo MTN suse siya senye my way ya kase no way.